Xia hua bu la hua hua, amu sa, avo, li su, du tzu tu hua, tzu pe la wo, avo, li su, paka gungo, binya, satani, vithayu, krajai, siyang, hen, prathithai, jongwat, chen mai, sanangan, prachasampan, thi sam, klom, prachasampan, wa du cha, yi vela, yi hen nyi, yi ji ngô, binya, na thi nye hua nyi, na nye tzu, na ne chu mu hua nyi, ji mu, mực khứ giờ li mô hoa nhì ngoà mô.

lo yen yo do cha ga pa cha ji mu ji ho nge ba ne cha ta do cha nga yen yo ga pa bu tha na ko ni ba e ma nge le nya le bu tha nga yen nya thai po na ko ni lum feng kao mai lung le lo yen yo yo e ko ni na mo me le ya phan da ne me yen yo udu ta ma yen yo na lu lo yen yu ji ko ni ya yam te ko lo pe ta pu tan ju la me yen yo wo la ne che la ge ni lo yen yo nga ko ne yen ni le ma yu ka de ne ju da ma yen yo pene ta na nga ma ne myo du le pa da ne ma yen yo nga ma ne myo du na ko ne sa ta ne wi ta yu ka cha se he pa the ta che wa che mai sam na nga pa cha sam pan ti sam ko pa cha sam pan yen yo na ko ne so wo to che mai le nga yen yo na yen ni na ha nya po na ko ne bo ku ma kho le cool lo yen yo po na ko ni em ti pa ya si si ko kilo he le nga yen yo na fi bu po ji so wo to che mai em ti pa ya si si ko kilo he le nga yen yo na ko ni nga ma ne jo du ho ga po ga po ne na ha nya le nga na di ma kha na ji na ji ku ku la nga yen yo che si ba la mo ti ko thai po na ko ni wan sao le lo yen yo an na ko ni sum le tulakom la nyipang aya ku chiu lo yen yo he ko ni mangen yo jo na ya da ne me yen yo lo yen yo nyu chi ko ni cha ga ji ko ma ni le mtha ma yen yo le na ja re ko lo hong e do kho ka do kho pu la do do e mang lo ni tha le me lo yin yo hu hu e phan ne ma ye ni o a u ja la pu la sa sa pu la sa sa e go pa ja ga ji le le m tha ga ma ka li ni do cha ti bium le phan ne ma ye ni o do cha bu na ko ni a ga jo ko ni a kha ti ko lo a kha me le bu tha nga ye ne ti ko me le lo thai phan na ko yu ti nai ko a kha me kan le bu tha nga ye ni o ti ko lo na da ma ye ni o